0: Yo, Michael, mè match a komanse, bo, do pa fin anko?
1: Yo, mè, tout nèk yo la?
0: Normalman nèk yo la, bo, de.
1: Yo, yo, mbak ou mbak a vini, non?
0: Mbak a vini, sa, eh.
1: Ah, yo, mbak a joun ki machin
0: nan. Eh, mè, ou mbak fak sa li a, mè se. Michael, mbak a joun ki machin li a.
2: Sa mbak kompren la, yo kidnap el?